balas ninyo kopi isu kene nepi ka di nepi ka perjuangan di uyup hayam. Gaya bakal menang hadiah ti hayam japrat.